Mambo koli susu. Toyebe te biso bana mbanda ka tuzaka batia tembe. Tango tuzaka bana bido ite na promotion oyo. Bato bazali ko gagner ba million.